Chumal mangren fen te kama pa mangren. Ti mapu winyo trai tua leo mu. Fei ti chi wali mapu kama rei, fei ta kama rei alu. Komunyo mangren.